0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Damn it.

39 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, my classmates. Kapiling pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. A big shout out po sa lahat ng mga nakatunin na sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope you're having a great time. Kahit yung iba ay medyo wala naman talaga sa sarili nila ngayong umaga. Parang gumising ka lang para kumain lang ulit, di ba? Kain tulog sabay inlam na. Di ba? Sa mga walang ginagawa dyan, samahan nyo na lang ako maghapon, mga kapatid, di ba? Para at least medyo mapasaya ko naman yung araw mo, di ba? Mamaya tayo magbasa nung, ang tawag dito, nung mga kasagutan nila sa ating katanungan. Kasi parang hindi bagay yung ano natin eh, yung background music natin sa oras na to para magsabi ng mga gano'n na medyo masasakit yung nararamdaman tapos ang hype ng energy, di ba? Kaya maya-maya, ibabawi kayo. Huwag kayong mag-alala, mababanggit yung mga pangalan ninyo. Sa mga nagsabi na huwag banggitin yung mga pangalan, sorry, hindi ako saklaw nung ano eh, nung ganyan. Wala po kasing confidentiality dito eh. Siguro sa iba meron, pero dito wala, kapatid. De, igagalang naman natin at irerespeto naman natin yung kapakanan ng bawat isa dyan. Yung mga inyong, ang hinagpis ng inyong mga puso. Ayaw mo, pangalanan kita, di hindi natin papangalanan. Papangalanan na lang natin yung ex na sinasabi mo, di ba? Kung sino yung huling nanakit sa'yo na hanggang ngayon eh, durog na durog ka pa din. Eh, ang anong tawag dito? Ang ating katanungan nga po, mga kapatid. Wait lang, nasa na ba yung tanong kanina? Ayun, ito naman pala, nawawala. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Relasyon!

lahi or ang tawag dito, problema, wag lang sa pera mga kapatid kasi wala rin ako niyan. Nakasahod lang kahapon, nabos na agad yung pera. Ang ating text line ay bukas na bukas po para sa inyong lahat. 0935-810-8217. Pwede mo lang akong i-chat sa aking FB page na DJ Max kung sa tingin mo hassle sa yung mag-type sa SMS, diba? Grabe naman yun. Oo, kapatid, ubos na yung pera ko. Diba? Yung iba kasi dyan, mayaman pa yung tipong hindi mo nagalaw yung huling sahod mo tapos sasahod ka na naman sana. Oy! Ako kasi wala nang magalaw kahit palapit na yung sahod eh. Sana all maraming pera, di ba?

Muna natin basahin to mga kapatid. Texter 4637. Mamaya natin i-share yung kwento mo. Ay, hala, nakikinig pala sa atin si DJ No Name ngayon. Yes, DJ, bakit kaya naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Maliit, ah. Nako, DJ, wag yung ganyan. Maliit yung budget, yun yung ano, nais natin palabasin dito, ha? Again, ang ating text line ay bukas po sa inyo, ang ating himpilan. Wag lang po sa mga tulong kung sino ang nawawalang aso ng kapitbahay ninyo. Uy, na-recover na yung nawawalang Hilux, ha? Diba? Grabe yung nangyari na yon. At maiksi. Ano yung maiksi na yan, DJ No Name? Parang nakakatakot yan, ha? Parang iba na yan. Ah, maliit ang pagmamahal at maiksi ang pasensya. Yun naman pala.

malaki ang pangunawa? DJ, nakita ko na yung FB page mo sa wakas after how many years. Grabe naman yung how many years na yan. Corrected by, sabi ni DJ No Name. Yung naman pala. O, alam nyo na ha, take it from our expert DJ No Name. Dapat pala sa isang relasyon para maging matibay, matatag at mahaba ang inyong samahan, dapat habaan at lakihan pa mga kapatid, no? Depende sa'yo kung ano yung hahabaan mo at depende sa'yo kung ano yung lalakihan mo. Eh, siyempre kung sa tingin mo nalilitan na sa'yo yung partner mo, may dapat kang gawin at dapat baguhin sa sarili mo. Kailangan mong tawag dito, magpakonsulta. Sa mga love expert, of course, hingi ka ng payo sa mga magulang mo, ganyan. Kung paano mas maging matatag ang relasyon ninyong dalawa. Diba? Malay mo kasi yung sa tatay mo, mahaba din, diba? Yung iba naman kasi dyan, yung iba kasi sa babae naman, diba? Usually, kaya hinihiwalayan kasi maluwag. Maluwag masyado sa lalaki, di ba? Hindi nababawalan na yan. Kumbaga, naging masyadong malaya, naging kampante sa buhay, hindi na chinecheck ng kanyang misis, di ba? Kaya medyo higpitan yung mga kapatid, ano? Make it tight. Huwag kasi masyadong maging maluwag. Mahirap din naman yung magiging maluwag masyado, di ba girls? Ay, mamaya tayo magbasa ng mga messages doon sa ating text line. Kayo naman, ang dami namang nagpadala ka agad. Masyado kayong relatable, di ba? May mga pinagdadaanan pa lang ating mga listeners na hindi ko nakikita. Na para bang pasan-pasan ninyo ang lipunan, mga kapatid? Na para bang ano, mga kapatid? Anong tawag dito? Na para bang lahat na lang sinalo mo sa mundo, ganun, di ba? Ay! Sabi dito ni Texter 5.

daw palakihin pa DJ. Yung mga CS usually nagtatagal sa relasyon compared sa normal delivery, sabi ni DJ No Name. Nako! Eh, syempre, hindi ano eh. Yan yung masisiki. Kasi ano, syempre, nagkaroon ng, anong tawag dito? Hirap sa pagbubuntis, oh. Diba? Nilabas sa tiyan. Masikip. Masikip yung pangunawa nila kasi nga may PTSD pa, mga ganyan, diba? DJ No Name talaga. Nasabi ko na eh. Okay, a big shoutout daw po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa my Unitap Santiago. Hello po. Okay, may nakikinig din daw po pala sa atin ngayon dyan sa my Taps Ilagay. Mga Tapsians daw po natin dyan. Hello po, hello, hello. Good morning. Matagal-tagal ang ating pagsasamahang oras, mga kapatid. Huwag niyo kong iiwan, ha. Lagi ko nga sinasabi noon, sa mundong walang forever, sa damakmak pa ang mga bitter, ay hihilahin ka nalang pababa hanggang sa ang feelings mo ay mawala, di ba? Dami nating pinagsasabi. Ang kulit nitong nagte-text sa akin about impeachment, impeachment. Ikaw, i-impeach ko dito sa mundo na to eh. If there's no ground, if there's... Mahayaan mo na. But, hindi na natin anuhin yan. Boto nyo po ako, tatakbo akong kagawad nitong darating na BSKE, di ba? Nabobored ako sa buhay ko, di ba? Kailangan ako ng extra income. Para naman, you know, dumami ang pamilya. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Rakista Reimagine with a song called Pag-ibig ay Kanibalismo. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

9:13 on the clock. Welcome back to Tops 107.1 and 107.9 with yours truly. My name's DJ Max. From the height of my energy down to the lowest point of what could I produce right now. Diba? Tapos ang energy ko kanina ngayon, saktuhan natin. Ipantay natin dito sa program natin. We're now here with the greatest love songs till the hour of 11 a.m. mga kapatid. Puro love songs tayo. Medyo masasaktan lang kayo ng mga bahagya dito sa mga awitin natin. At least hindi sing sakit nung ginawa niya sa'yo, di ba? We've got our hanging questions for those of you, question for those of you guys na kakatuning lamang sa ating programa. Our question of the day goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Alam ko maraming nag-aabang ng mga kwento dyan, di ba? Nasa oras na tayo para magbasa. Sabi nga dito ni Texer 1171, DJ Max, magbasa ka na ng mga messages. Excited na ako. Gusto kong masaktan. Pahabol niya pa. Ang sasakit naman ng mga tugtugan mo, DJ Max. Kalma ka lang. Eto na, magbabasa na. May tamang oras naman. Ikaw naman. Halata sa yung nagmamadali kay. Kaya ka siguro iniwan. Ayan. Diba? We've got a message coming from, which came from Texter 4637. Ako, DJ, kinuha ko yung phone ng boyfriend ko. Tapos tinignan ko sa may messenger niya, kachat niya yung college friend ko. Meron na palang nabubuo na relationship sa kanilang dalawa. Hindi na lang ako nagsalita para hindi halata na umiiyak ako sa harapan niya. Ang sakit at ang saklap ng ginawa niya sa akin, DJ Max. I guess common tong maririnig natin yung mga different forms of betrayal sa isang relationship na naging dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa, di ba? Sakit talaga yan, di ba? Isa pa nga sa pinakamasakit na parte sa relasyon na kapag iniwan ka ng walang dahilan, eh, di ba? Hindi mo alam kung anong rason, di ba? Unlike yung pag iniwan ka na may dahilan or may nakita kang dahilan, insecurity yun. Eto, basta napagod na lang. Bigla na lang di nag-usap. Bigla na lang nawala yung pag-ibig. Although, love is fleeting as we all know, di ba? Hindi permanent ang love. Pero bilang mag-asawa, bilang mag-jowa, di ba? Dapat araw-araw mo siyang pinipili kahit na meron mas hihigit sa kanya o may humihigit sa kanya. Kasi siya nanatiling loyal at faithful sa'yo despite na kapalit-palit ka rin, di ba? None of us are perfect. Sabi naman dito ni Texter 5637. Eto pa DJ, at wait lang. Eto pa DJ, yung madaming dami account yung partner mo. Di mo alam na yun na pala yung ginagamit niya para lokohin ka at para maghanap siya ng iba. Nako! Diba? Diba cheating nga? Lagi nasa likod naman ng cheating. Dami account. Yan yung mga nauso yung mga dump account era siguro. Or gumawa ng separate account na far from his name, diba? Good morning, DJ Max. Para sa akin, isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang isang relasyon ay dahil sa pagiging marupok at pagkakaroon ng third party. Been there, done that, DJ Max. Been there, done that? So, ginawa mo? So, ikaw ang nagloko. Hindi siya marunong, okay. Hindi siya marunong makontento. Gusto niya, madami siyang reserba. Naku. Para sa akin pa, DJ Max, ay yung mga pinapanood na mga sexing babae na nagti-TikTok. Isa pa yan sa nakakasira sa isang relasyon, lalo na kung marupok partner. Wala na. Ay, nako. Sabi ko. I guess ano, no? Kung magluloko, magluloko talaga. Diba? Hindi natin... Kahit anong gawin mo sa sarili mo, kahit anong pagpapaganda mo, kung yung partner mo magluloko, magluloko talaga yan. Diba? Naniniwala ba kayo na once a cheater, always a cheater? Nagloko na pala yun. Ano? Yan, nasaktan ka tuloy. Sabi naman dito ni...
7671. Good morning, DJ Max. Minsan ang dahilan ng paghiwalay ng mag-partner ay professional jealousy. It's me, Emil Abalos, ng pagrangayan, Ramon Isabela. Professional jealousy? Ano yan? Yung bintana po ba yan? Ang seryoso na mga ano natin eh, no, talagang hugot na hugot ang mga listeners natin. Sabi ko na eh, maraming makakarinig pag ganitong usapan. Mayroong nag-share ng kwento niya rito. Sabi niya, please don't tell on air po yung last digits ng cellphone ko. Sabi niya rito. Sabi niya kasi rito, ano ba, huwag niyo sabihin ang last number ko on air at may nakikinig po, magkakaidea ang person, sabi niya pa rin. Ang akin naman po, iniwan ako ng boyfriend ko na minahal ko ng totoo. Ako po kasi ay isang hindi kagandahang babae. Mataba, walang pera, kahit 5 o piso. Palamunin lang at nakikitira lang. Hindi ko pa siya masisisi kung bakit niya ako iniwan at ang love language niya ay dating at lovemaking. Ay, grabe. Tinamaan to ng Kali. Which is hindi ko magawa at hindi talaga ako nakakalabas ng bahay. Literal pong preso ako rito at sa tinitirhan ko. Kaya, sino man kaya ang makakatiis sa isang katulad ko, diba? Second part po ito ng text ko, DJ. Sabi, hindi ko po kasi kayang tumayo sa mga sarili kong paa. Wala po akong work because I'm working for the family na tinitirhan ko ng walang kapalit na pera. Slavery? Hindi po kasi ako yung klase ng babae na YOLO. Sinasantabi ko ang kaligayahan ko for them. Hindi po ako yung klase na gala ng gala. Wala talaga, as in. Hindi ba parang somehow selfish mo para sa sarili mo doon sa part na yon? Bakit? Hindi mo ba inintindi ang sarili mo ni minsan? Puro trabaho na lang or puro yung pinaglilingkuran mo na. And ang sketchy lang nung part na nagtatrabaho ka ng walang pera, ng walang kapalit na pera. I guess medyo malalim-lalim yung

andun na siya sa buhay mo eh. Bakit hindi mo ipinaglaban? Wala, naalala ko lang. I could still recall vividly back then when I used to host a late night program where I could entertain callers nung mga panahon na yon. May isang listener na nagsabi sa akin na sabi niya, sa mundong mapait DJ, ikaw lang ang taong nakinig sa bigat na pinapasan ko. May mga, sabi ko nga, as your radio personality or as your radio DJ, hindi lang nakukulong yung trabaho namin within the four corners of this radio station or this booth. Diba? We somehow touch lives. We somehow inspire others. Although, most of the time, we entertain mga jokes, mga katatawanan, ganyan, second part na yun ng trabaho, kumbaga. Somehow, marami tayong pagkikwentuhan pa. Texter 4403. For the meantime, let's get back to the music. Again, ang ating question of the day, mga kapatid, para sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ipabot na mensahe, kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max, at medyo dinadagsa ang ating text line, likewise ang aking FB page. Dami nating hindi mabasang kwento. Mahaba-haba naman ang ating oras sa pagsasamahan, mga kapatid. For the meantime, I've got your song from Kit Hara para po to sa mga taong nasaktan na umibig. Ito na ang senyales na hindi siya para sa'yo. Here's Kit Hara with Hindi Para Sa'yo. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Great. Love songs. Let's talk more. Music.

0: 10:43 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, hi, hello, good morning. Medyo mellow po ang ano natin. Parang sobrang seryoso ko kasi kanina. Sabi ko sa sarili ko na i-lighten up natin yung mood. May pinagdadaanan ka na nga. Tapos ang tawag dito, dadagdagan ko pa ng konting bigat. Grabe na yun, di ba? Anyway, good morning po sa inyong lahat dyan. Para sa mga kakatuning lamang sa ating programa at nagtataka kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, meron po kasi tayong question of the day, which goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Yes, you heard it right mga kapatid. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? If you got some answers or tawag dito, kwento na nais ibahagi sa ating text line at gusto marinig on air, padala mo na yan. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang alam ko, nung una wala pa silang conversation, tapos pagbukas ko ng messenger niya, ang haba na pala ng conversation nilang dalawa. Siyempre ako, tahimik na lang ako para hindi halata na wala akong nakita sa phone niya. Ang saklap, sobra DJ, 12 years naming pagsasama. Kaya ko po siyang ipaglaban pero hindi ko na nakikita ang ipaglaban ang aming relasyon na tatapusin niya na lang ang 12 years namin na pagsasama. Pinagpalit niya lang ako sa college friend ko, DJ Max. Nako! Clap naman nun. Ang masakit doon, kaibigan mo, no? Pinagpalit ka sa kaibigan. Parang out of delikadesa. Parang hindi naramdaman yun ng kaibigan mo, di ba? Yung dalawang mahal mo, taong mahal mo sa buhay, di ba? Yung kaibigan mo at yung asawa mo. Tos, ano ba naman yan? Boyfriend! Grabe naman yan, di ba? Sabi niya, hindi ko na sasabihin. Sabi niya kasi dito, on-air talaga number ko. Hindi natin niyo on-air. Pinaglaban ko relasyon namin, DJ, for 2 months. Nawalan kami ng connection after that. Tapos na naman. Iniwan na naman niya ako. Nako! So naulit, parang ang tawag dito, double betrayal lang nangyari, no, kapatid. Talagang parang uso ang ano, no, ang hiwalayan sa panahon ngayon. Parang marriage is only a paper na lang, parang ganun na lang. Ako, meron ka ba nais ibahagi dyan? Ang dami nating natabunan dito sa aking messenger. Medyo may mga nagtatampo na. Sabi ni Kai, binitawan lang ako in a random day. Tas gusto lang pala ng iba. Parang pagpili ng putahe yan eh. No? Naumay na kumbaga. Not a breakup, DJ. Naghiwalay kami kasi kinailangan na siya ni Lord. Si Lord na ang kalaban mo dyan, kapatid. Paano ako magjo-joke niyan sa part na yan? Pero wala na eh, no? Pag ganyan, wala, parang ano, hindi ko makita yung sarili ko sa ganyang ano kasi, sa ganyang situation na I'm torn between, parang, wala. Ayaw i-share eh, no? Hindi kasi ano, pag namatayan ka ng partner, di ba? Sabihin mo mang naka-move on ka na, bakit parang may parte ng buhay mo na kapag naghanap ka ng iba, parang nagtataksil ka? Parang ganun, di ba? Ewan ko, if it's me or... hayaan nyo na. He did not cheat, but he didn't understand me. He didn't love me the way I wanted. He thinks simple things are just simple, sabi dito ni Ryan. Talagang in-English mo ako, ha? Ako pa talaga yung in-English mo, kapatid. hindi kayo nagkaintindihan.
1: Common yan
0: sa relasyon. Common na dahilan ng hiwalayan yan, yung misunderstanding. Kaya di ba sabi, lagi na sinasabi, communication is the key, mga kapatid. Lambingin mo kasi, mga ganun ba?
1: Sabi ko, hindi ako susuko, pero napasuko niya ako.
0: Raymond po ito ng Ramon Isabela. Hello sa inyo dyan, Raymond. Napasuko ka niya. O di ba pagpapatunay lang si Kuya Raymond na hindi lang lalaki ang nagluloko sa isang relasyon. Although, population speaks for itself. Hindi ko may pagtatanggol yung side namin, pero di ba may... Meron din naman na mga babaeng nagluloko. Grabe naman kasi yung mga girls. Oo nga, DJ Max, sa dalawang taong mahalaga sa buhay, dalawang taong mahalaga sa buhay ko, tapos niloloko pala ako. Lolokohin lang nila ako ng sobra sa club, DJ. Yes, napakasaklap niyan, kapatid, di ba? Kaibigan mo at asawa mo, partner mo, nagsama silang dalawa. Parang sarap sunugin ng buhay ng mga ganyan, tas nil, o kaya itali, tas nilkatirin mo yung balat dahan-dahan. Haba ng message naman netong si ano, si Brian. Pwede mamaya ako nalang basahin, kapatid. Medyo di ako na-orient na ganito kahaba. Pagbukas ko ng chat mo eh. Gulat ako, nobela naman pala. O kung may nais ka pang ipahabol dyan, kapatid, na kwento or masakalap na alaala, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Or kung di man, pwede mo akong i-chat sa aking FB page na DJ Max. Pinalaya ko na, pamilya niya na yung kalaban ko eh. Sabi naman, unknown. Pwede bang sabihin unknown yung pangalan ko, DJ? Sure, unknown. Sabi ni unknown, pinalaya ko na, pamilya niya na ang kalaban ko, DJ. Anong pinagdadaanan na mag-asawa yan? Ang hirap makibienan. Hirap maging manugang sa totoo lang. Mamaya ako na ikwento yung akin. Anyway, let's get back to the music. Nakarelate ako doon sa part na medyo malalim yung sinabi kasi ni Madam na... Ano ba yun? Kinuha na kasi ni Lord. I've got your song from Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

That was a covered song by Rob Daniel with a song called Ikaw Sana. Originally from Augie Alcacid. And you're still with me. My name is DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. At 10:15 on the clock para po sa mga kapatid natin dyan na hindi pa nakatama ang kanilang mga orasan at nasa ibang tao at mali pa rin. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Parang pag nandito ko talaga yung bilis ng oras, parang kapapasok ko pa lang kanina. Tapos ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng ating programa. Mananahalian na maya-maya, mag-uuwian na. Tapos maya-maya, nasa iba na siya. Well, ako. Pero bago yun, sana sumahod muna, diba? Anyway, hindi, sumahod naman na tayong lahat kahapon eh, no? Kaya sa sobrang taas ng bilihin, di po ba't nagbadya ang anong tawag na rito, ang taas ng singil ng kuryente, taas ng singil ng krudo, presyo ng krudo, gasolina, naku. Ang bilis nga ng pagtaas ng presyo ng krudo kahapon, may mga gas station na ako nakita na nag price hike ng 78, 77. Kung alam ko lang sana, nung isang araw, nagpakrudo na kaagad ako nung 69.50 pa lang ang krudo. Ay, kailan kaya babalik kahit sana bumalik lang ng 57 or 55, di ba? Ang presyo ng diesel ulit natin. Again, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa, meron po tayong question of the day which goes like this. Ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang rason bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang kwento or nais ibahagi dyan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shout out po sa lahat na nakikinig sa atin dyan ngayon sa kung saan-saan man yan. Sabi dito ni Nico, sabi DJ, hahanapin ko lang sarili ko. Nawawala yarn. I have to find myself. Ayun pala eh, ano, may nahanap ng iba. Professional na linyahan yan. Lahat ng effort ko sa boyfriend ko, binuhos ko sa kanya para mapasaya ko siya. Mapasaya ko lang siya, pero yung effort na yung baliwala lang sa kanya dahil busy na pala siya sa college friend ko, DJ. Nako. Kano na po katagal yan, ma'am? May nag-text dito sa ating text line. Sabi rito, nandito na ang TM Starlink. Magagamit ito sa malalayong lugar na hindi abot ng cell tap. TM naman pala yung nag-text, kapatid. Nabasa tuloy. Sabi dito ni Prince, DJ, kaya naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon kasi sa age gap. Kinder pa kasi siya, study first daw. Hoy, wag ganyan ha. Kinder pa naman pala. Ay, kapatid ha, iba yan, iba yan. Pagod na daw kaya nagpahinga sa iba, sabi dito ni Miss Dinosaur. Pagod na daw kaya nagpahinga sa iba. May iba na pala nagpapainit sa kanya. There's no breakup, DJ, but God took a beautiful flower from his garden. Now, yung isa sa masakit na hiwalayan eh, no? Hi, I'm Justine. Gusto ko lang ikwento or magsabi sa inyo. I mean, I want to open up sa inyo sa sobrang tagal namin sa relationship. Halos 2 years and 8 months kami. Natapos lahat ng yun. Ito yung ano, bigyan ko na lang ng gist. Ang haba nung message ni Sir JR. In short, naghiwalay daw sila kasi pinagpalit siya sa transferee. Si Sir JR ay isang estudyante sa isang state university daw. 2 years and 8 months sila ng jowa niya. Naghiwalay sila dahil merong transferee. Eh yung babae daw, pinagpalit siya dun sa bago. Pero may namimiss daw siya nung magulang nung lalaki. Ay, nung babae. Magulang nung babae. Eh, dumadalaw-dalaw pa daw siya. Pero siya na ang nagpaubaya kasi alam niyang dun mas masaya yung ex-girlfriend niya. Pakicheck nga po to, another man down, mga kapatid. Ay, nako. Ba't kasi yung ibang tao di na lang makontento eh, no? Alam mo naman talaga, nakukontento rin ako eh, no? Ang hilig ko nga bumili ng bagong sapato. Kidding aside, mga kapatid, diba?
if you're into a serious relationship, I guess take it seriously as well. At the same time, be matured enough na i-handle yung relationship, i-handle yung partner mo. If things went wrong, don't compromise with others. Compromise with each other. Ano ba yung word ko doon? Parang mali yun ah. Huwag kayong ano, huwag kayong humanap ng kalinga sa iba. Andiyan yung partner mo. Siya ang kalinga mo eh. Especially sa mga married couples natin dyan, di ba? If ano, ang tawag dito,

some would argue with me na pag toxic na DJ, pag mas na umiigting ng sakit kaysa sa pagmamahalan, mas magandang bitawan na lang. Di ba? Yung iba, yun yung thought process nila. Eh, hindi ko kayo masisisi dyan, di ba? Kung mas matimbang na ang sakit kaysa sa pagmamahalan, balikan nyo lang kung ano ba ang dahilan, di ba? Balikan nyo kung bakit kayo nagsama. Di na ba may babalik muli? Wala na bang pag-aasa? Yung iba kasi, nag-i-stay sa relasyon,

mga ganyan. Ang professional naman nun. Meron naman yung iba na nakipaghiwalay to pursue their dreams. And yung isa, nagparaya na kasi nakikita niya yung sarili niya bilang pabigat at humahatak dun sa partner niya. Ay, nako. Bago kami maghiwalay ng August, last year, DJ, nahuli kong nag-cheat siya. May babaeng nag-send sa akin ng screenshot nila ng ex ko. Nag-hotel sila noong July 9, 2025. Binuking siya kasi di siya sinenda ng GCash. Nagtampo naman pala sa GCash. Pagbabae talaga, no, ang detalyado magkwento. Meron yung date, meron yung oras, mga ganyan. Naalala ko ba nung sinabihan mo akong hindi?

natin na ngayon nagsara na. Di ba ganun kadetalyado yung mga babae? Every single detail talaga eh, ano na, na nababanggit nila, nababalikan nila. Anyway, napahaba ang ating usapan mga kapatid. Ako'y magbabalik para sa inyo pang mga karagdagang mensahe at patuloy na bumubuhos talaga ang inyong mga mensahe. Ang dami nakarelate. Again, ang ating katanungan, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahagi, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shoutout to Miss Judy Kumba. Nagpapashoutout si texter 0985. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Skate Avenue with a song called Heaven Knows. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

0: Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
3: Hi Isabela, I was once a pupil of TAPS for 4 years. I'm happy to inform you that I am now here in Canada. I'm now currently enrolled in an international school here. I'm really lucky because TAPS had prepared me for schooling abroad. So now, I can communicate well with my classmates who speak purely English. Regarding academics, I got no problem at all. Now I can conclude that TAPS quality of education is competent here in Canada and for sure in any part of the world. Thanks TAPS for your good curriculum and thanks for the training. See you soon, TAPSian.
4: Kinuha mo ba yung 500 ko?
5: Ano po?
4: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
5: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
4: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
5: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
4: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
5: Ah eh, yun lang.
0: Enjoy the best of love songs.
6: Here I am.
0: Your mellow songs.
6: Hello.

Love Never Dies, Only Here and Still Here on 107.1 and 107.1 Tops Radio. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on your very station. Ano may maganda na? 10:46 on the clock para po sa mga hindi nakatama kanikanil mga orasan. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Malapit na tayo tumawid sa ating pananghalian mga kapatid, kapit lang. Sa mga uulam dyan ng ampala dahil puno ng kapaitan ng kanilang buhay. Nako, lagyan mo naman ng konting sugar. Hindi ka pala diabetes, ano? Hindi ka pala diabetes. Diabetic. Very, very Pinoy eh, no? Diabetes. 14, mga ganun. Pabilingang Colgate, yung close-up, yung mga ganun. Anyway, ang ating question of the day para sa mga kakatutok lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Again, ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahaging kwento, padala mo na yan sa ating text line 09-35-810-8217. Haba kasi nung kwento nung iba. Parang hindi ko may papasok sa oras. Coming from texter 3412, hi DJ Max, mahirap din yung mahal mo pa siya noon at ngayon. Pero hindi mo alam na kung hindi mo na alam kung paano lumaya o malaya ka na sa pag-ibig niya na hindi mo na makita o maramdaman ng bawat isa. Texter 3412. Nako. Para sa iyo yun yung awitin ng White Lies na First Love Never Dies. Hello DJ, good morning DJ. Bakit naghihiwalay ang dalawang tao sa isang relasyon? Para sa akin, parang chinelas lang yan. Sa umpisa, sobrang ingat natin. Ayaw nating madumihan at ayaw nating mawala. Pero habang tumatagal, minsan napupudpod, nasisira o nawawala na yung dating kapit. Masakit man iwan ng isang bagay na matagal lang kasama, pero minsan kailangan tanggapin na may mga bagay na naging parte lang ng buhay natin para matuto tayo at magpatuloy sa mas magandang lakad. Very well said, Texter 2831. Ganda nung sinabi ng Texter 2831 dun, ha? Pag-ibig pala ay parang chinela sa kanya. So yung iba ginagawang pamato yung Duralight, gano'n. Meron pa ba yun? Meron pa ba mga gano'n kapatid? Yung Duralight? Yan yung pagpapatunay na nagbinata ka na, nagdalaga ka na, may Duralight ka pa. DJ, pa-request na din ang kantang Paubaya by Moira De La Torre. Para sa'yo, i-play natin yan, Kabsat. Oh, maghintay ka lang, ha? 4403 says here, DJ Max, may ideya ho ba kayo kung paano malalaman na nasa abroad ang tinatawag ang phone number? Ito na sinasabi ko, naging ano na tayo eh. Hindi ko sure eh. Wala akong knowledge kung paano yung format ng international call. Basta kapag kakaibang number, yun na international call na yun. Para sa akin, DJ Max, yung sobrang pagka-addict niya sa bisyo gaya ng paglalaro ng ML, paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagsusugal. To the point na mas inuuna pa niya at mas may budget pa siya sa mga bisyo niya kaysa sa akin, DJ. Sarap isungal ng Red Horse sa bunga nga ng mga ganyan eh, no? Kasi meron ba yung ibang tao na lakas mangutang, pero meron naman pambili ng bisyo, di ba? Grabe na yun. Bisyo first before love naman pala, kapatid. Ano mga dapat nang iwan talaga? Kung hindi magbabago, ala ka naman ikaw mag-adjust sa abang buhay, di nagpaka-martyr ka naman nun kapag ganun. DJ siguro, nakahanap na ng mas pogi or mas maganda, sabi ni Texter 0985. DJ pa shoutout kay Takuro ng Alicia Isabella. A big shoutout kay Takuro ng Alicia Isabella.
Parang ano yun ah, parang anime character. Anyway mga kapatid, tatawin na tayo sa ating lunchtime maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I'm getting a song from Moira de la Torre, as per requested by our texter, with a song called Paubaya, back-to-back with Amy All Souls, sa bawat sandali. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

Tune in po sa ating programa ngayon. Hello, hello there! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Malapit na naman ang lunchtime, mga kapatid. Ano naman ang pananghalian ninyo dyan? Sa mga walang pananghalian po, tubig-tubig lang, di ba? Katatapos mo lang kasi magbayad ng bills. Di ba sumahod ka na parang dumaan lang sa palad mo yan, no? Ano nang mangyayari sa buhay natin kung puro ganun na lang? Sa mga may pang-lunch po dyan, congratulations! Sana all merong lunch dyan, no? Sa mga katulad kong walang pananghalian dyan, tamang nood na lang tayo. Anyway, meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga di nakakalam. Ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Abangan ko ang kwento mo, kapatid. Sabi dito ni Kai, sinabi ko lang na hindi ako comfortable sa followings niya. Ako pa ang in-unfollow DJ. Hindi ka na daw pala relevant. Malay mo ko yun yung dahilan, di ba? Sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa dyan, sa kanika nilang mga sasakyan, anong oras mo ililikuyan para kumain ka naman? Yung pasahero mo nagugutom din. Sabi dito ni Michelle, nagising na lang daw siyang hindi na ako mahal. Pero the next day I found out, may babae na pala siya. Yan ang sinasabi ko. Nagginagawa ang excuse yung mga ganong bagay, no? Para masabing, ano, para ma-justify yung ano nila, yung pandisala. Yung panloloko nila. Mga tao nga naman talaga, oo. Kating-kati sa mundo. Ikamot mo kaya yan, kapatid, di ba? Sa mga ano po dyan, sa mga nalulungkot, huwag naman yung hanapin ng saya sa ibang tao. Medyo napaka-immature ng taong ganun, eh. No? Yung mga ganyang bagay, ang tawag dito, yung mga ganyang tao, bukod sa kinakalimutan, dapat sinusunog ng buhay. Pagod na daw sa ugali ko, sabi ni Nicole Velasco. Sabi ko nga, kapag ano, kapag hindi siya yung tamang tao para sa'yo, may masasabi na kulang ka, di ba? Wala namang perfect na tao, eh. Kung perfect pala siya, di siya na. Ang alam ko lang, DJ Max, yung number ng abroad landline is 5-6 number lang, international call yan. Anyway, pa-request na lang DJ Max ng song na Kung Malaya Lang Ako or Mahal Ko o Mahal Ako. Alam mo naman pala, ba't mo pa ako tinanong? Kung Malaya Lang Ako, mamaya i-play po natin yan para sa'yo. Malaya ka na ba? Diyan ka nakapagpiansa. So, ha? May di kasi nasabing background mo, kapatid. Pa-NBI kita dyan, eh. Diba? Si Matibag, eh. Okay. Move on tayo sa mga... Grabe. Sabi ni Texter 4637, aha, 2 months na silang mayroong conversation sa Messenger, tapos nagsasabi na yung college friend sa BF ko na mahal niya daw ang boyfriend ko dahil sa mabuting kalooban niya, kaya siya na in love. Ang tawag dyan, marufokfok. Yung kaibigan mo ay isang marufokfok. Grabe naman si friend. Oy, alam nyo ba, sabi dito ng ABS-CBN, araw ng mga ahas ngayon. Legit yan, kahit check nyo yung page ng ano, ng ABS-CBN, World Snake Day, mga kapatid. Kaya batiin mo yung friend mo. Grabe naman pala siya na nahulog sa mabuting kalooban. Sabi dito ni Texter 2630, para sa akin DJ Max, yung hindi na nagpapatalo ng awa sa isa't isa. Pa-shoutout nga po ang mga truck driver ng Ilagan City dito po sa Lulutan, DJ Max. At pa-request na din po ng kantang Keep On Loving You. Ang kumanta po si Renz Verano. Salamat, DJ. Hindi nagpapatalo, no? Taas ng pride. Kasi ano, gina-justify niyan, tama siya. Para kapag naghiwalay sila, i-blame niya na yung partner niya yung mali. Ganyan yan sila. Ang gagawin nila lahat para sa dulo, sila ang malinis, di ba?
Para kapag ano, may pag nagkwento, napakalinis niya, pwede siyang umarap kay Lloyd. Diba? Big shoutout po sa lahat ng truck driver dyan po sa may Ilagan City, dyan po sa may Lulutan. Ito naman ang pangalan, pangalan ng barangay dyan, Lulutan. Parang may nangyayaring kakaiba. Diba? Sabi naman dito ni Texter 0985, DJ pag-greet nga kay Tatling. Ba't parang puro kakaiba yung ano, yung pangalan ng mga tao? Si Takuro ng Alicia, kay Tatling. Sino pa? Si Pabling, di ba? DJ pa-request nga ng song na Langga. Maya-maya mapreplay po natin yung Langga by Wilbert Roth. Pakiabangan na lang po kapatid, di ba? Again, ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa sa isang relasyon? Kung may nais kang ibahaging kwento, eh padala po na sa akin yan. Ang mapakinggan ko naman ang kwento mo at masabihan natin yung ano yung nanakit sa'yo. Galtokan natin yan, di ba? Sarap ko to sa mga ganyan, mga 35 pieces. Ganyan. DJ Max! Ang bigat na po ng nararamdaman ko, pinabigat pa ng mga narinig kong mga nag-share ng kwento. Ilang kilo po yung bigat niyan? Ilang kilo po yung nararamdaman ninyo ngayon, diba? Sinukat sa ano eh, no? Sa kilogram yung bigat. Mga ilang gramo po ba kilogram? Panay ko ba kung gano'ng kabigat yung dinaramdam mo ngayon dyan, kapatid, diba? Pasensya na po ha, sa mga nasaktan na medyo nakarelate sa ating usapan. Eh, let this be an eye-opener for you guys. Diba? Eh, kung sa tingin mo may mga senyalis na pinapakita yung karelasyon mo sa mga narinig mo dito sa atin ngayon, mag-isip-isip ka. Malay mo, may ibang para sa'yo talaga dyan. Iba? Sabi naman dito ni Aiko, nilaban ko naman DJ pero dumating sa puntong kailangan kong tanggapin na hindi na niya ako kayang mahalin tulad ng dati. Sa isang relasyon guys, di ba normal na may nagbabago at may magbabago talaga. Whether you like it or not, syempre hindi na yung kung ano yung setup nyo nung bago-bago kayo. Syempre kasi nasa ano eh, kainitan ng pagmamahalan, ng pag-ibig yan, yung unang stage. Meron at merong magbabago dyan, di ba? Kailangan nyo tanggapin yun. Nasa sa inyo na kung paano nyo tatanggapin yun. Eh kung ang coping mechanism ninyo dun sa ganung klase ng pagbabago, eh hiwalayan, wala kang kwentang karelasyon. Tapos meron din ako nakita sa phone niya na sweet moment feature nilang dalawa. And then meron pa ako nakita sa phone ng boyfriend ko na malasuwang video nilang dalawa. Nako! Ipatulfo mo yan! Kasal po ba kayo? Adultery, di ba? Grabe naman. At may malasawang video. I-upload mo sana. Nang napagpiestahan, di ba? Eh di yung walang kwentang rason, DJ, ng karamihan na sinasabi nilang pagod na ako. Pagod pala, di sana binigyan nyo ng energy drink. Binigyan nyo sana ng, ano, ng sting. Diba? Ng mabuhayan, ng medyo lumakas-lakas naman ang kanyang nararamdaman. Pagod ka na pala eh. Mahinga ka, pero wag mo naman akong iwan. Grabe ang pagbebeg dun sa part na yun, ano? Pagod ka na pala, wag mo naman akong iwan. Kung sa tingin mo, it's not worth fighting for, eh, wag mo nang ilaban yung ganyan, kapatid. Baka ikaw din yung mapagod. Kakalaban mo sa kanya, mag-isa mo na lang palang lumalaban. Pinaglaban mo, di ka naman ipinaglaban. Pinili mo, di ka naman pinili. Minahal mo, di ka naman minahal. Eh, mga ganyang bagay. Eh, bawal mo na sa hukay. Pero nakarelate ako doon sa sinabi ni Ron kanimo na ano ba yun, na natapos ang kwento natin dahil lang sa isang kabanatang hindi mo ako ipinaglaban. Ay, nako. Hindi ko na alam kung saan talaga tayo lulugar na tama. Ipaglaban mo, hindi naman sapat. Hindi mo ipaglaban, iniwan ka rin naman talaga. Saan ba talaga tayo, di ba? Paano bang tamang timpla ng relasyon, di ba? Ang tanong, meron bang tamang relasyon? Although, alam natin na walang perfect na relasyon. He told me I wasn't pretty enough. Eh, makapangit din siya. Yung mga ganyan na
Alam mo yung mga tao na ipinagpapalit yung partner nila dahil sa physical appearance, napaka-shallow ng pag-ibig ng mga ganyan. Ang babaw ng... May naririnig ako. Ang babaw ng tingin nila sa isang relasyon pag ganyan, di ba? Legit yun yung part na yun. Yung naghanap sila kasi mas malaki yung ano, mas masikip yung damit niya, mga ganyan, di ba? Bakit ba tayo napunta sa damit na naman? Na naman eh. Ang shallow ng pag-ibig naman, ang babaw ng pagtingin nila sa pag-ibig pag ganyan. Ha? Bumalik sa ex niya, sabi ni Ace. Anong laban ko dun? Greatest love niya yun. Eh ako. Kapatid, isa lang ibig sabihin niya. Naging rebound ka niya. Kumbaga, nung panahong pagod na pagod siya at ang tawag dito, wasak na wasak siya, naghanap siya ng masisilungan or ng matatambayan at it so happened na ikaw yung natambayan niya. Sabi naman dito ni Jack, he showed me... Akong haba, mamaya na natin basahin kapatid na ano, i-reserve na lang natin yung mga mahabang kwento na yan sa ano, sa medyo dulo-dulo na program.

Cut the Luna with Wine Up, only here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, Mams DJ Mac. 11:44 on the clock. Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Again, sa mga katulad kong wala pang pananghalian dyan at nag-iisip pa lang kung ano magiging lunch nila, eh, okay lang yan. Treat yourself, kapatid. Diba? Deserve mo yan. Sumahod ka naman kahapon, di, why not pakainin mo yung sarili mo? Huwag mo na makalimutan yung sarili mo. Kung sa tingin mo wala nang umaalala sa'yo, eh, andito pa kami sa ang Tops Family. Mag-enroll ka na. Sabi dito ni Luna, sumagot siya sa ating katanungan, ano, mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawa sa isang relasyon. Akala ko kasi DJ meron siyang ibang babae. Yun pala, ako yung ibang babae. Ay, naku. Yung mga lalaking nagpakilala na single daw sila, di ba? Na wala silang asawa. Only to find out, ikaw pala yung second. Naku. Sa club nun, kapatid, pinagsabay kayo nun. Kung ako sa'yo, eh, ano yan? Sinumbong mo sa misis niya, di ba? Parin mo, bumalik sa... Grabe naman pala. Homewrecker naman yung atake doon sa partner. Wala naman pala. Sabi ni Texer 4637, masaya silang dalawa na sinaktan nila ako sa 12 years na pinagsamahan namin ng boyfriend ko. Baliwala lang talaga sa kanya 12 years na relationship namin, DJ. Ganda na po katagal yan, madam. Patagal-tagal na. Siguro it's ano ba? Diba? Siguro ito yung right time para mag-move on ka na rin. Diba? Alagaan mo ang sarili mo, buuhin mo ang puso mo, alalahanin mo na naging mapait man ang karanasan mo sa past partner mo, merong magandang darating na para sa'yo. Merong nakalaan sa'yo, maghintay ka lang, di ba? Kung di mo na mahintay, wala tayong magagawa, no? Ganun ba talaga kung yung taong mahal mo, kaya mo siyang ipaglaban pero siya hindi na pumunta pa sa iba at sa college friend ko pa ang sobrang sa club DJ? Naku, ayaw mo na kasi sila dyan, ano, di ko nagsama na sila, di, ano, ipatulfo mo. Kung ganun, di, palayain mo na sila. Palayain mo na rin yung sarili mo, kapatid. Dexter 4637. Kasi sa mga text mo, damang-dama ko yung pait ng ano, nung nararamdaman mo. Damang-dama yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon. And who am I para i-judge ka dun sa mga nangyari sa buhay mo, di ba? Madali lang, sa ibang tao kasi madaling sabihin mag-move on ka na, di ba? Madaling sabihin nakalimutan mo na siya, where in fact hindi ganun kadali. Siyempre may pinagsamahan kayo. Kaya ngayon parang hindi na kayo magkakilala, pero may alaala sa isa't isa, di ba? Kaya kung ako sa'yo, unahin mo rin yung sarili mo. Yung attention, ibaling mo rin naman sa sarili mo. Huwag mo kalimutan yung sarili mo. Although andun ka sa part na wasak ka, durug ka, di ba? People come and go, tandaan natin yan, di ba? Sabi naman dito ni Adam, nawawala na daw yung spark namin. Di sana binigyan mo siya ng spark plug, di ba? Sana binigyan mo siya ng spark plug sabay kuryente sa kanya, di ba? Ilan ko lang kung di siya mag-spark. Ilang volts ba ang kailangan niya? Mga ganyan, wala nang spark. Yung mga taong ganyan, mga mababaw ang pag-ibig ng mga ganyan, di ba? Yung nagmahal lang kasi may kilig, ganyan. Paano kapag nawala na yung kilig, wala na rin pala yung pag-ibig? Ang babaw ng mga ganyan tao. Dapat yung mga ganyan, sinasampal ng Duralite na kulay blue na medyo makapal-kapal pa na size 33, ganyan. Grabe! Ang dami nagsishare ng kwento. DJ, pa-shout out po kay Juan Miguel. Juan Miguel! Musta ka na dyan, kapatid? Kapatid mo ba si, ang pangalan nito, si San Miguel? Ha? Baka naman, patagay ka na. Diba?
Big shoutout sa tropahan namin dyan sa May Quezon, San Isidro na nakatutok sa ating ngayon. Hindi ko na kayo isa-isahin pa, pero malapit na ang Sabado at tayo mag-iinuman na naman. Manginom naman pala. May kailangan daw unahin pero nakita ko may bago na kaagad. Sabi ni Shane dito sa ating FB page. Naku, yung mga ganyan na priority for, may priority daw iba. Iba na ang priority talaga niyan. May iba nang pinapainit yung mga ganyang tao. Yung mga ganyan, yung nanlalamig na sa'yo, dapat binubuhusan mo ng premium. Na binili mo dyan sa My Shell. Ibuhos mo sa kanya, tapos anuhan mo siya, silaban mo. Tignan ko lang kung hindi mag-init ulit sa'yo yan, kapatid, di ba? Iwan niya lang kami ng anak namin dahil doon sa college friend ko. Tanong nang tanong yung anak ko kung nasan na yung tatay niya. Ito yung sinasabi ko, medyo masakit na part sa ano. Gusto ko sana tanongin, di ba? Kasi sabi mo kanina, meron kang hinatid na anak mo sa Taps Ilagan campus. So sabi ko nga sa sarili ko, may anak naman wala sila. Sa bagay, sa 12 years yung pagsasama, hindi kayo makabuo. Di ba? Yun yung part na masakit kapag nawasak ang pamilya, di ba? Na ang magsasuffer dito yung mga anak, di ba? Yung mga iniisip ng partner mo yan. Yung mga ganyan tao eh, ano talaga, dapat sinesemi na, di ba? May anak naman kayo, di ituon mo yung attention dun sa anak mo, di ba? As time goes by, explain mo na lang sa anak mo kung ano yung nangyari. Maintindihan naman niya yan. Naalala ko yung nung nagki-case digest ako, o diba, na nai-reveal ko tuloy na law student din ako. Nung nagki-case digest kami nun, meron dun na may nabasa ako nun, although hindi part nung topic namin nun. May bigla kasi ako magbasa talaga. Kung bakit na anal yung isang marriage. Basahin nyo na lang. Tinamadbag kwento. While I'm pregnant, niloloko na pala niya ako. 5 months na yung chan ko noon. And nung nalaman ko yun, nakipaghiwalay siya sa akin. Ang toxic ko na daw, di niya alam. Effect yun ang pagbubuntis ko. Sabi dito ni Mary Jane, nako, yan yung mga di naka-ano. Dapat talaga minsan yung lalaki mga anak, di ba? For once in a while, mga anak din kami, di ba? Ako kasi yung wife ko, may part talaga na masasabi kong ibang-iba na ugali, ganun, di ba? Pero part yun ng pagbubuntis nila. Buti hindi ka nagkano, madam. Hirap niyan. Sa totoo lang, ba't ako nagpatawa doon, di ba? Anyway, marami salamat po sa mga nakasama natin. Bitin yung oras natin, ang haba pa ng mga talakay na chikahan natin dito. At ang dami pa natin hindi na nabasa na kwento rito at nabasa mga mensahe. Pero time is short, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day and God bless us all. Siyempre na nag-iiwan din ng kasabihan or ng katagang mata sa paa. Yan. Kaka-inlove tuloy. Kaka-love na topic natin. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas at tuparin ng patas, mga kapatid. As I leave this program, let me give you a song from Chris Lawrence with the song called Kung Malaya Lang Ako, back to back with Bugoy Drilons, Anang Dahil sa Pag-ibig. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. This has been your DJ Max, and now signing out. Bye-bye.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: The Quarter Mix on Taps Radio.
1: Maaari pang makita kita muli bago matapos ang lahat ng ito. Saglit.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
3: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil! Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
2: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat.

0: news. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay eh.
1: Yun lang.
3: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
4: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: TPS Tops Radio.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa Tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
2: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

Apps ay para sa lahat. Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: You're listening to TACS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TACS Radio.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas!

0: TAPS Tops Radio.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos po.
0: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.
2: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
3: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
3: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
4: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
5: May babae po ang sumagot.
4: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
5: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
4: Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, resbakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

GPS Tops Radio.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.